Dao an film ni git kok nang skana man gen wan suni de johani ring pa git ong enga nasha nasha.

Da'o Chahat film ni git ko knangs kanaman gen one Anuradha Padwal aro Udit Narayani rangapa git ngenga na

0: nasimang program tira program ko kena swaha somoy do prungni chet minit sotbri bunga wa ha ariya somoy wa nasimang at sa sungutal ni gitrang ko knang nas kam skang pa izakia kemarak chan sherwood school tira oporanga pa chatri ung achmuni phoi dum gani ko knang chinaman gen
1: angi bimung ko aja

0: wani tate mekango ka dongi ja unge grapa sina kena o ka sara ang magapasa. Salantin nito be e kanat chunat ronga ha aro plak taknan nanggani kamko ang naskiya ha. Wa plak na angan sako pangnan gisegragen ka sara magapakosa.
1: Nasimang Isaacia Kemarang Janice Sherwood School to Rao Porangapa Chatriyo Nga Chimuni Poidu Mgani Ko Kna Suwaha Jol Jol Da O Evilton Sangmani Rangapa Chasungatani Gitrang Ko Prungni Skuba Juna Kna Sugin Wa Gitrang Ongenga Kakit Kaksa Kaksa Napcho Karoba Sakoba Nangko

Nasimang ewilton sang manir ang kapat sa sungkot na ligit rang ko ba kina suwa ha? Dagdag sa ni zaman na prang ni sku nga haon, deli ni kawats ka kapa hindi ko borang ko, jol jol English ko borang ko ba, sku minit po nga o kina so naman gin. Yan, Akashwani Tira.

Nitogipa daknangipa bimang pangna jolnan kachani unga ia kata bichongko ra'ai ma vailasona chibi sangmani tarigimin scriptko poretaniko na simang kna suaha da'o somerang dungkuenigimin jemia marakni gitrangko knanggen gitrang arong inga ang asong in India rumnappo noktango.

Na simang Jemia marak ni gitrang ko kena suaha, dao na simang na Juliana marak ni gitrang ko gak matang sekagin, gitrang arong inga, ang atsiram atsik song, aru mekua du orang.

Mon kami nak simang Juliana marak ni gitrang ko kena sui nga. Aru ye gitrang baksa mi cikrang ni program ko gak matani sumoi ba ya non bu naha. Da untuk tersa ni jak meno cikini baju nga haun Delhi station ni ko Hindi kobor ko kena sugen. Yan Akash Vanitura.

Na simang luchar sangma aru uni dolni isolko demetle gappa gitrangko khna sona matna ha aru yarang baksa dunsogoman somai ba yanon botna ha ta ojoljol na simang chasong talni gitrangko khna angskhana mat gen aru ya thamos khangpa na simang na howard marakni gappa gitrangko ga matenga gitni khata bichong rangara suengo nang gacham sthirangko aru khaket ki jagappa khasa ta na simang yaganat kaman gitrangko joljol khna sona mat gen.

Nasimang Howard marak ni rengga bagi drangkok nas so namat na hada o Beckington sira ni rengga bagi drangkok nas kana man gen gitra ni kata bichong rangara Songre o de tura o ni silongo na Smsak po ni bibal na a aro dalsa abri ni kosako Dao na simang yaganat kaman gitrangko zol zol knangs kana man gen

Nasimang baking ton sirani rin kapag gitrang ko kna so naman na hada o tengman mo man ni rin kapag gitrang ko kna sa kanaman gin gitni katabi chong rangara nagka jumango pangnan aro bol kolok ni moy na tao na simang yaganat kaman gitrang ko jol jol kna so naman gin.

Na simang da sera film ni git kok na sona mat na ha da au 22 days later begin film ni git kok nang skana mat gen gitni khata bi chungara illahi aro uan palak muchal aro arun dep yadap nir gapa gitwa.

tao na simang bon kame golf lem nigit kok nas kanamat gen gitni katabi chongara so cool aruan kunal ganjawal aro sujenir gapa gitunga.